0: awareness o gwa mo re oni di apile adupe o eyin lojo kejo awe wa o o tu ti de ba mi sagiri lagiri ba mi olagiri kakakakakaka anki ansa olorun medi to de olodumare oba mi oloruko welo lara keji adupe fu apole fu jije fu mi mu tu gbo awon bi omo ni agbaye gbogbo eniyan po soke ko pariwo go Pastor Fake Yamane, Baba Lobby Yamani Munje, Lord Kojas, a copy on Iri Yalaye, Bobwen Yatimo, Upe Mafia Sekanjia, Wa Kobini Nosu, not yet, it is not your Sunday, Dra Kobila Magaloria Fafa, a Coco Timothy Loninu Sha, Baba Lobby Yamoyi, and Mimi Matifi Yami Wupe, Bia Wa Kobija Wasila Yapa Lore of Ella. Ti won si je olualufa ninu ebi be na ni awon lo nje ogun to poju nitori olori ogun logun doju ko ati wupe ni waju ni abukun wa kiri ninu bibeli akobi je oye to gaju ninu awon olori ninu we to do olorun so wupe akobi je ni ohun ade ti mo wupe on ti olorun ba ti fere suna ma feran re nitori na yin akobi o se kokere oro akobi o se fi tafala nitori iru ore ofe yi ti awon akobi gbe wale aye oloje ki okuku ma doju lewo nitori na ma je ko ye lenu to ba ri doju ko to yato lori akobi re mama won ti mo wupe ta ba ti fi esun si ara akobi won ti fi si ara iya na niyan won mo wupe ti akobi ba ti do ni bo to san katakata iya re na do ni katakata won mo wupe ti akobi o ba ti ni simi ni ile oko iya re na o le ni fokanbale won mo wupe ta ba ti da akobi duro won ti da obi re duro niyan nitori akobi eni ni ore eni ni bibeli wi ta lo ngba mi to fa yi pada fa akobi re lowo lowo bo se kawo meji soke ayo ni da akobi re duro ibi to da akobi re duro si yo ya ko be si tesi waju o lo bi ororo akobi ta ma pe lojo sunday lo fe fu gbogbo eniyan ibi kibi ti akobi re ba wa ri wupo ba mi fi ranse si lori akobi re oni so aku kikoro very soon in fact very soon o ma re rin ayo lori akobi re agbe so karo kokan lo ko je koni soda lara lori akobi re ila ko je lori akobi koni rawo gan lo si oran apapandodo ara to ba wa lapede lo fi rin ro ayo ni fo mo re ro iro kuro to bo wa la mo wi pe ara to ba wu mo la ni fi goro da ayo ni fi akobi re da da kuda oro akobi re oni di ran to oba ji chore yo ran ti akobi re yo se lo re loni o akobi re ma to ra re bo akobi re oni toro lowo awon aburo ayo ni un robata bata mese akobi re inu didara akobi re oni ran lo si orun ko de ni ran lo si ewon o asaya 46 verse 4 oluwa yo je olorun akobi re titi lai lai ogun ile wa le olorun yo ju awon akobi wa sile o asaro eleporo dere ni na fi gbogbo esu akobi ayo ni fo je gbogbo akobi wa o ibinu lo ko ba keni akobi omo re oni sinu bi o ale ismail jade ko ni le baba re ayo ni le akobi re jade o Olorun ko ile abu akobi nu bibele Olorun oni ko akobi re o Amino ni akobi ni ife ku fe lo ko ba ife ku fe oni ko ba akobi re o agbogo lowo manase agbe fo frem aburo re loruko ye won ni gbogbo akobi re pin faraye abuku kan manase lojo esure loruko ye abuku oni ko tamatama akobi o je mura si adu awon aburo re oni wole turu o ogun idile oni mu akobi re wole ogun idile oni bori akobi wa Exodus 32 Olorun to ye akobi soto fun are yo ranti akobi re agbere lo ba ti ruben akobi je loruko Jesus Christ omo re oni dida kuda igi opo to gbe lojiji aye akobi wo ni gbe lojiji omi mara koro aye akobi wo ni koro Judas sise ni waju olore akobi wo ni sise o le apa turi anugba bo ti ukori loruko Jesus gbogbo a ma ri anugba epe ro ni ja o akobi wo ni gbogbo re fe lomiran loruko Jesus ko gbe odide o mama o baba wa duro gba ere re yi o olorun ma bukun o orisi bukun gbogbo ti se ledumo re loruko Jesu yo ran aye yin lowo inu owo le ti ma mowo Jesu oluwa wa mama baba ki lo tele nu so je agege gan
1: oluwa ni ki n da loko wo Christi o ti to akoko to ma gbadun Jesu
2: Jesu Christi
1: ise wo le se
2: aru ni mo gba
1: ki le wa
2: ala
1: ibo la ti n gbaru
3: abatio
1: yesu
3: abatio
1: o ke ma n ba won yan gbe eran sori yesu igba ola ti sa lo baru
3: ah o ti de 25 years
1: ah 25 years gbogbo aye te reru kiri lati e ni lo e reru mo
3: Olawo se o
1: se gbogbo ara abati otan ba ri iba iwo da yin
3: mo o da mi mo o iya duwa idi lati lo si
1: o wa gbele yin lori yesu
3: olawo
1: e reru mo
3: ami o ami
1: yesu laju laju mo nbo se ti run te fe lo mata
4: ah hallelujah
1: se ori gbogbo ani to reru loju e o si nbo wa ara ja lowe
4: amen
1: isuda isuda Oh, Radu, Mamma, oh, ya, ya, Shiku, Susi, Oka, Wello, Kanshebe, Isu, Tushiku, Timako, for Lama, Tashu, Lama, Tagari, oh, Radu, Ma,
4: Yaoni, Shu, Yaoni, Shu,
1: Kisha, Yala, Baru, Latte, Lila,
4: Lai, Lai,
1: oh, Mamma, Yaoni, Shu,
4: eh,
1: Yaoni, Gari, sorry, I'm sorry, I'm sorry,
4: I'm sorry, I'm
1: sorry, I'm sorry, I'm
4: sorry, I'm sorry, I'm
1: sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
4: sorry, I'm
1: sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
3: I'm
1: sorry, I'm sorry, I'm sorry,
3: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, ma fulese ni lorun ah olawo se
1: ale garu mo
3: ami o se
1: tori mo si ma fa lowo
3: ah o se o ye mi iru eleyi ni o ta france mi a fi ki sise ah olawo se o olawo ma ba mi so yin lesson ah olawo se mi ah o se o mi te mo kan ti ma so mo
1: e mo te ma so mo
3: I
1: will
3: show you. I will show
1: you. I will
3: show you. I will
1: show you. I
5: will
3: Mi ra rukuma e se o
1: wo ga te kokko jesu
3: se mi mo ni gbogbo ele
1: be yin na ni olorun ko yin le ni
3: olorun olawo se ye mi gbadura la so mo ti wuko be mo ti tutan si lati titi ah oriri lati jeun oriri mi o olawo se
1: omo mi fe fun e lowo o ni ko gba 10,000
4: hallelujah
1: hey ise jesu wa lo ko isu ati gari e ko ko so kale
4: hallelujah
0: baba labi ya majo ma minister ni CSC pastors conference ni ale ola ise oru ni ni ale ola anytime lati do eforu ni bo ma ma gbadura fun awon abiyamo labi olugbalejo president CSC baba wa ninu oluwa eri ojo o wa ni ojo state tabi otu state pade mi ni oru ola to ba ti nbo omi adura ni ko gbe dani a ma fi pe olorun baba lo lara agbara sinu re to ba ti de kire ni otu state bere alaje pe ni bi to ti je CSC conference wa ri re gba ore akobi ni gbogbo eniyan ma dajake jado loni olufe mo fe ko se ore ni pataki tori akobi re ti won na ba je akobi ko fi ti ranse o ya yin akobi alogoke laye eyin akobi eni digbe wudani o ori so wo akobi ye ni gbe lai lai gaga bi se we ma ja gbagbe a pade nilu ifonola o mo si ni oro lo ti mo piku ni agege mo ba yin pe ti yin bo ni aro la be na ni omi jeriko ti won fi okuta bethlehem sinu re bole ni bosu bosop to wa ni ifon ni ogun se ni bosop so ba lokada kan gbe lo si church amo fakeye ago mesan ni o wa rire gba eyin akobi mo tun kiyin ko rire nitori adu ati toni iyo ku tun di aro la lori afefe olorun ma ku aturi o olorun baba alabiya mo o aye lo wa
6: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30 34 34 77 14 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank
0: Abiyamo.

0: gbe baba mo dupe ma si ma dupe ni gbogbo ojo aye mi iwo ni ope iwo ni ola iwo ni ogoye jesu omo olorun gbope mi jesu omo olorun gbayin mi mo dupe o eku ise lori oro mi olorun wo bi awon omo re se dobale lo bere wo bi won se kunle won lo se a si ma dupe ni nitori idi eyi mo gbe owo soke ese lero loro ati ni se dariji wa se bo ti so ninu we re pe bi iwo ba nsami ese oni ko si enikan to le duo oni sugbe idariji nbe lodo re ka le ba ma beru e gbogbo ese lero loro ati ni se olorun dariji wa awon eyan won do bale yi gbogbo eyan omo loye ki gbe jesu dariji mi omo maria dariji mi sanu mi ogoni fun jesu jesu oluwa wa eyin omo olorun e wa dide ja gbadura keta ti olorun ki ko ka to gbadura yen so ni ki haleluya nla mefa e kan fi ogo meje support ye oje 13 number yen no se pin haleluya nla yo je mefa e fi ogo meje ti umika elemo no me kwapa ayadasha. Oh my God. Nibi to ba wa somebody shout hallelujah mefa oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah mefa ni e wa si ogo meje oya daddy ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya enowo yen si waju olorun gbogbo eni to ba wa ki hallelujah ko to dale they want so testimony in the name of Jesus Christ. So le gbadura keta ti Olorun ki ko enowo yin bayi eni baba sanu odun ti nlo o ti npari bo o su ti fe tan Olorun mo mo sanu emi atawon mo mi gbe anu dide fun wa loruko Jesu gbogbo eyan omo Olorun nowo wa ni baba nitori anu ati eje re je nla koju nitori iku ataji nde re je
1: tunes are just a click away. Jordan FM, this is now and turn off conversation with the boy
0: lakojo egbe yoyin dani loruko Jesu gbogbo eyin te gbe yoda ni te nse ami ki tin pa mo to ba wa nbe lanu oyin ta danwo mo so le kan na ki anu ko dide fun aye re ki anu ko dide fun awon omo re ke wa sanu lasan anu aje yori nkan kojo anu ti mo fun eda ni akojo ko sele si o ko kan in the name of Jesus Christ eyan yan fe bi e ba gbagbe iyo yin da je missi agbara wonu e e gbe iyo idani sa o mommy e try a fe fi iyo si nkan kan ni aro yi mo ni a bere si lo because every Sunday na ni o je last Sunday of the month Timboy on life is only communion service pepe yo pono e je ki se bayi iyo yen ko ni bo le gbe si e gbe pade mi lori YouTube nisin odekunle e pafias Facebook ti ma ti gbadura si tan e gbe bo e da gbogbo yo ti ba nbe lowo yin po mo ra won e ma gbe bo ninu service olufe mo deja re mo so nkan kan lana different weapon for different combat orisirisi eroja fun orisirisi ogun orisirisi mo gbe oro mama kan ni ana ni olaye lati digress pupo oni mo lala kin lori la joju ala won ji batemu loju oru nbo si doju aye ko ri bata yen mo ko si ri omo bi fun odidi odun meta meji la ni oko e wa wo nkan o in kankan na la se mo lo si first car first quad camp ibe eje tun ja yin si to ba di on the one ma se kankan enikan ni nibo e sa tete le ko ke ma follow program on the one la be yawe bo kini ko sele ni on the one ojo yen bo si ojo mi nira e fi yen le mama iyo ti nbe lo re yi o lo ti puju eroja ba mi ni but eyan ba ma siri ti nbe ninu e ati ise to le se eyan le ma foju di bi e ba gbagbe nijo ti mo nboro obo mo so nipa iyo pe salt is a purifier in te eyan ma fi so nkan di te ma fi fo nkan ni eyan le fi purify salt is a preservation in ti won pe ni iyo mama eyan ma fi fi eyan le fi fi nkan pa mo eyan fi le preserve nkan te ba fe ki nkan baje eyan le da yo si salt is a covenant symbol iyo ta nso yi ma je mu abami ni mo ti ka orisirisi ese bibeli salt is a man ìwòsàn àwọn olójú àwọn èèyàn máa ń lọ tẹ̀gbà tí wọ́n bá yìí nìkan lọ Israel tàbí tó lọ Jordan ibi tí wọ́n lọ ń bẹ̀ gangan Dead Sea ni òkun iyọ̀ òkun iyọ̀ inú omi yẹn ṣíṣe làwọn èèyàn máa ń bọ́ sí by the time tí wọ́n bá jáde àwọn ìgbì tó bá ní kòkòrò tàbí tó lébù a sì parẹ́ fúnra ẹ̀ ẹnìkan ni wọ́n lẹ̀ ń lọ mọ̀ ń lọ Israel ní November mọ̀ ń lọ Jordan ní November lágbára ọlọ́run àwọn èèyàn ti register lóbi ilẹ̀ bí ẹni kì í ṣe yẹn nìkan salt cleanses a máa fọ nǹkan salt always cleanses ẹ bá fẹ́ láyé ìgbà tẹ bá fẹ́ fọ ẹja tàbí tí a bá fẹ́ fọ ìgbénígbà kan tí ò sá lọ́hùn a máa ń lo iyọ̀ bó ṣe rí yẹn ẹnìkan ni kì í ṣe yẹn nìkan salt exposes corruption nígbà bá débẹ̀ máa sọ púpọ̀ à ń bọ̀ nu sáfíìsì lónìí kí ọlọ́run kọjọ ọkọ gbà wá láyè and mo fẹ́ la gbogbo ẹnu ńlẹ̀ báyìí pé ṣé ẹ rí iyọ̀ tá à ń sọ èròjà àbàmì ni kí la máa fi ṣe now nínú ìwé Ephesians chapter 6 mo fẹ́ forí sí ogun kan yìí ìwé fẹ́sù 6 ẹ̀wọ̀n tí bíbélì sọ ẹ wá wo nǹkan ní verse 12 ó ní nítorí kì í ṣe ẹ̀jẹ̀ àti ẹran ara ni àwa ń bá jìjà kadì ẹ̀wẹ̀ tí ẹ ń jí bàtẹ̀ lójú àlá tí wòjò bímọ fọdún méjìlá kì í ṣẹ̀jẹ̀ àtomi là ń bá jìjà kadì bíbélì ní ṣùgbọ́n àwọn ìjòyè ẹni wà àwọn ọlọ́lá ẹni tù àwọn aláṣẹ ibi òkùnkùn ayé yìí ẹni nọmba 3 ẹ wá wo nọmba 4 àwọn ẹ̀mí búburú ní ojú ọ̀run àwọn tá à ń bá já nìyẹn àwọn wọn ń da nǹkan lẹ̀ àwọn wọn ń ba yé àwọn èèyàn jẹ́ lábẹ́nú èyí tá à ń bá járe òní bíbélì fi sọ ní verse 10 ó ní lákòótán ara ẹ̀jẹ̀ alágbára nínú olúwa gbogbo àwọn nǹkan wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ tó fojú sí ọ̀la dàpọ̀tà àpòpọ̀ láti gbógun ti sátani láàárọ̀ yìí mọ̀mọ́ sáré dìde ńlẹ̀ sáré lọ wájú wà ní ibikíbi tí òkùnkùn gọ sí nínú ilé mi ibi tí ọ̀tá gọ sí tó fi ń dọ́gbọ́n fìyà jẹ mí nínú ilé tí mò ń gbé yìí báyìí lolúwa wí iná ti jáde oríṣi àwọn èèyàn márùn-ún ni màá gbàdúrà fún lónìí tí màá pọ̀pọ̀ màá wá ní kí wọ́n fi iyọ̀ ṣe nǹkan kan nígbà tá a bá dé nu sáfíìsì ẹnìkan ni ẹ sáwò wọn ìpele oríṣi márùn-ún ṣé ẹ rí ogun tí ń jàyàn ìmọ̀ gírádúwẹ́tì ni ẹnìkan ní ibo ogun ẹ̀dá nínú ogun tí ń jàyàn ogun máa pele kèésì ni tó bá ṣẹ́gun kíláàsì kan yóò tí ó sínú kíláàsì ẹlẹ́ẹ̀kejì kó tó lọ jìyà tó bá tún ṣẹ́gun kíláàsì ẹlẹ́ẹ̀kejì yóò tó tí ó sínú kíláàsì ẹlẹ́ẹ̀kẹta àfi tó bá lè da ogun lóró ẹgbẹ́ ọwọ́ lè ìdòdò yìí gbogbo agbára tó lò fẹ́ pa àrà ọmọ nínú àrà tó wá dá láyé ìdòdò nìlàjì ara ilé àrà sì ni tó lò wọ́n sọ àrà di ọ̀nà báyìí lolúwa wí iná olúwa ọyá sìdànù sìbọ́lẹ̀ in the name of Jesus Christ ẹ̀yin àyànfẹ́ ẹgbẹ́ yọ pọ̀nmọ́ láti ìwòrò ẹ̀wọ̀n mọ́tò gbàgẹ̀lẹ̀ fẹ́ sọ ní wẹ́mà ẹ̀bẹ̀rẹ̀ chọ́ọ̀chì ọlọ́run òjijì níbi gáràjì yẹn iyọ̀ yẹn ẹgbẹ́ dání kódàkẹ́ tó mọ̀ gbébọ̀ ẹgbẹ́ ìyọ̀ pàdé mi lórí facebook tiktok àti youtube láàárọ̀ yìí ọ̀dẹ́kùnlé epaphras wọ́n sì bá ẹnikẹ́ni charge wòlíì yìí kì í bá èèyàn charge ẹnìkan ní ẹni ìpele ogun márùn-ún kíláàsì márùn-ún ogun lè súnmọ́ sí fún ẹ̀dá a ní ìgbógunti demonic attack on your mind ẹnìkan bíbọ̀ sẹ́ri tí ọ̀tá bá fẹ́ ṣe àṣeparí iṣẹ́ ibi tí òkùnkùn gbógunti ò ní ọkàn rẹ̀ inú ọkàn ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ogun so ẹnìkan ní bíbọ̀ ni ó ti bẹ̀rẹ̀ afọ he will give you thought of depression awọ afọ ní èrò pé kò lè dá a fún wọ̀nyí inú ọkàn ni ó mọ̀ sọ sí and that's why tó bá ti sọ sínú ọkàn á sọ fún pé ṣó ò lè pokùn sóni kí ni láyíjà rẹ kí n tún dì èsù ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ sínú ọkàn rẹ báyẹn o afọ ní the thought of worthlessness a ní ọ̀wọ́ tí nkankan kí lọ já mọ́ ọ̀dà fún rajaraja inú ọkàn lè sún ti ń sọ yẹn he will give you the thought of fear afọ ní èrò ẹrù ẹrù ọmọ bà ọ bó ṣe jókòó tó ń bọ mi ọ̀pọ̀ yín lẹ̀ ń bẹ́ẹ̀rù ọ̀la olúwa sọ fún mi pé àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ torí ẹrù ti ń bà wọ́n ó ti ní kí wọ́n dọ́gbọ́n lọ sògùn owó ọbẹ̀ tí ọ ni ìrọ́ ni pa olójú ẹranko púpọ̀ ní èṣù ẹ wá iyọ̀ mọ́ mi àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé the thought of anxiety ero ki mo fe da ki mo fe je ki mo fe mu bo laye mi se fe ri bayi opo yin le nbe ru ola oni si se lo nsaniyan the thought of loss se nkan oni sonu se si la odun ija bayi the thought of violence se mi ati yawo atoko mi sa ni daru fura wa se ma boko idale se ma ba yawo idale so ga mi oni le mi ku bi se ero and ni kete to ba ti le wole si olero to ti gbonu ero e wole o ti danu oni mo fi so pe a jeye a loyo a muyo a mo mo te yo mole a se nkan nipa e laaro yi ori ode kun le nbe ni we ma laaro yi ni agbara eni to laye ato ni ose to koja mi o si nto si mi bi adua ni mo wa bi oluwa se nbe temi nbe laye mo yera se nbe ni bo bo nko se nje to lo agbo mi ti tadi meyin o ti lo magbara wa bi nko se nje ti olohun e bi owo lori gbogbo eyin ko je wipe ero ti wo soke ero bo se fokunso ni ero gbese ni ma wa ero pe wa bo sinu panpe aye ero eru ni nbe lara re mo ma foke bi mo se ngbadua e o ma fo loruko jesu oya jabo jabo jabo jabo jabo jabo jabo every negative thought jabo lara won gbogbo eyin omo lo won ti bibeli so ninu iwe second Corinthians chapter 10 Corinthians keji ori kewa egbon to so ni ese kan oni awan so gbogbo ero kale awon ero kan be to gbodo so kale o ti afẹ ti e eni kan bi bo mo tin feel e o tin feel e bo se se o ti je ki mo pe nkan dogbon si o ninu okan ti so jade ni abala akoko ti esu mo gbogbo ti ni ilo je fe lo iyo and the gbogbo ero kero wa de ni gbogbo you will bind them casting down every imagination that may want to exalt themselves to the knowledge of Christ bibeli wa ni ka di gbogbo won ni gbogbo ka doju ija ko won ka gbogbo ti mama oya wa si bi radio si ayare na wo mejeji si waju wa ti ayare jade gbogbo ero ibi ninu re ero ti nji oronu pe wa accident ero ti nji oronu pe ise iwo je gbese ero ti nji oronu ko nje je mo sa nti nja won kan so so ku so lori radio tabi lori facebook ati lori tu ero ke ro ni to ba ti wo mo gbo pastor yi ohun apadi ni lo inu ti elo ti re oke woni ti du ijobo orun mo nlo eronu mi oni jesu bi so abajo oni ero mi ki se royi esa to ba sora o so looto o so di eke o so eni to le ran lowo dota eroni te ba le ti se gangan gan inu ero lo ti bere kini kan ni o so si won lokan pe bu eku iwo na ba bu eku ero ero buku ninu e bo se ko aya si mi ina gbadam jade lara won hallelujah that is the first class the class of evil thoughts the class of negative thoughts the class of thought of fear thought of depression our migrate lo si second kini class elekeji je ma ri pe won pari yen demonic attack esu ni nbe ni die awako attack ye you will now attack your emotion to ba ti ku oni ero okan abosi inu emotion re beyan se ma nipa beyan se ma kopa ikope yan ni nti ma je yan o suku ikopa ni nti ma je yan ore ni in to le je ke yan o dunu in to le je ke yan o ni banu je ni kete to ba ti pari ero awa so fun subconscious mind je pe oya bu eku and ki won lo ko mo o ba ma sunku iyan nikan ko suddenly you will just have sadness inu yo kan baje lati nu wa suddenly you will begin to feel nothing and empty wa bere si feel pe o wa lofo pe ko si nkan kan to ja mo ero lo di emotion yen a wa je ko mo sunku te ba pade elomi a kan te ri baba yi igba ti o ba laju oju e o ti pon bi eje te ba bi pe kin lo mu yo ni ti e mo inu mi inu ohun kan baje na ni iyo lai si se yen because te ba ri te lo mi kan sa de dun gangan ge se bi gangan lo ti bere o attack lori emotion lori thought ni a gba pele bi adua bayi nigba ta ba de ori facebook ta ba de church loni ago mejo abomo mi mo mo invite here So enti o ba ni emi Olorun eyin te ma da ku nigba ti gbogbo awon yoku ba law school ero buku asiwa te ba ra won ti ma ba o ma sun ero lo ti bere ko to the actions eyan so ye ni a ma gbegbe kugbe wa ani wo wo bo mo isu yo bere si wonu e ti bayi ni o se sele ko ni fi oju keji pe to n ba bo sowo o le se won ayeraye o lori buku lesu e gbe owo yan mejeji soke eke gbogbo agbara ti n doju ko mi eyin emi te n ba te n gbogun ti mi ina bolu ni bayi ki se yan nikan sa to ba ri you see those who have loved ti emi yan ba bere eni to feran putiji o si bere si ni ibanuje tabi ibinu si emi ko ni omo binu ma if anybody inu omo sadede wo susu ki yawo si wo oko re ko si ni inu eyin binu sa ki oko wo yawo e pe o ti su mi te ba wa bi ki lo fa ko ni ri nkan kan so o ti ro mewanu ko to di pe o bo si ko to bere si ma fi ko to ma fi wa a bere si bo sinu iwa to ba ti n bo sinu iwa alujenu yen ti n sise niyan e gbe owo lori iwo atalujenu te jo n gbele se ri a fan yo sinu ile a fan sinu ile ma so bi te fi si ngba ta ba de church loni o ri pe oja ri agbera sporadically ila mele o ma ka ba aya gbogbo emi ti n doju po aye re ina jadanu bayi loluwa wi e jabo lara won in the name of Jesus Christ. So ni kete ti o ba ti attack okan re iyen ni pe ero re wa bo sinu iwa ni kete ti o ba ti segun iwa attack to to ma reti oni body wa ba doju ko ago ara re ma ni ti o ba ti le doju ko ago ara re nka akoko to akoko bere si feel oni pe chronic pains ara riro jiji to le salaye o si ma lo ogun ko si ni lo chronic fatigue sise ni gbogbo aye o kan su o kan ma wo bayi sun lekan na yo po ni yen yo bo si mysterious illness awon aisan to le salaye tawon dokita gan ti won le ti won so e wo bi se graduate mo and not only that I did migrate or even for abami insomnia o wole eni kan ni kini insomnia aimesu to ero buku ti wa tele nigba ta ba bi yewo a ti o ba ma palpitation no mo mi elele bi eni ti o ti ni nkan mi oko mo ga soke no mo ga sisale iyen nikan ko a ba lead si stomach disorder inu o ba ma to won gbogbo nkan o ba ma si ole kan na ibi ero buku lo si ti bere eyan omo Olorun ibi tawo eyan ti ma wo wewere nigba ti o ba su mo kede agbara buku ti n so ti yo lenu ninu ibi to n gbe yen ina mu e gbe iyoda ni mama dadi e mu iyodi e mama gbele ko fe daku this is biblical weapon a se bebe laaro yi e lo mura e koko wo mi na enikan ni ta ni ndu yi odekunle e pavla ni e ti gba mi pade lori facebook tiktok ati youtube ni kete to ba bori e ti yen ba ti le abo si attack on your relationship emi yo ba ni oya bayi ni won gba to ti bo si body oya eni tin be layi ka oya bere si koju ija si wa ba bere si koju ija sawon tin be layi ka suddenly oko ati yawo ba bere si divo won ni soro nu le mo won ni soro odun kan lo ngbe ba yawo mo ran ti e ja divorce bo logun re se bere in to la koja mama bo lo se di ya dagbe Aisha bo le se leyawo kini te leyawo keji e mo pe nkan kan se inu ago nkan sele inu ago ara yin ki se gbogbo nkan ni aje o graduate de be ni loju ese there will be divisions where there was always a unity ibiti isokan ma wa ija o ba sele fighting where there is always a peace ibiti alaafia ma wa tele suddenly your spouse in any time John Ferrari e ma bere si ja lori nti o nidi two paste ti o ba daja ale ninu ile e kan notice e 20 naira 50 naira ti o to nkan iyawo mo kanra oko mo kanra e wa jo mo se bi aje ile kuku nu ile e to wa buruju suddenly your children begin to rebel awon mo ba bere si awon no ba man le san gbogbo won ba man le suddenly your friend awon no ba tun bere si da o ore o ma da o suddenly there is conflict nibi ise suddenly there is conflict ninu church church ko ma lo tinu e ma du won ba tun gbogbo ti o o ba to ri o ba gbogbo eyan lo mo baja o ba sa iso ni sapo bi church to ro fe sisi ase pari o fe mu otan yanyan ni o and conflict at every area ko wa se n to da mo iwo na ni da mo gbogbo nkan pa ko luku musu mama wa iyo die asiri kan mo fi ran yin eyin te ma tele comfort life mission e mo pe mi o ni mo mo lai koko si oju yin si awon kankan awon aduwa marun ta bibinu mi mo gba ti o ba si yato a je pe mi esin wo ni olodun ta ba le tele gbogbo awon kan ti mo nso yi o yi yato yato ti e wa ni wo ni olodun ni mi ki so ni abana lo olodun ti n gbaduwa mi and o wa mi to wa pari e number 5 there will be an attack on your finances loju ese so kan ni o ye tafa si owo re e tafa si eto inawo re eto isuna re e doju e podo se wa lele kan meni kan tin be loke o ai mo ye alagba mo ye olowo tin sunkun abenu enikan bi ibo loju ese ibi to tin gba se won ni fun se nbe mo ibi to tin sise won kan fun ni termination appointment won terminate appointment ye ki se yen nikan business begin to fail o job abere se fail and e to wa buju unexpected expenses come out o ko bere si awon owo to sise be se to to reti aba seven e sabo le se bonu be se ebuyo la we ebuyo a jo du pa ni isin meji ni o si sin ta fi se fire ni loju ese gbogbo eto nawo church o ba bere si ko luku musu enikan ni se to se pastor ni da en ba le so fun ni nigba ba pari oni yode mo da lohun taye re ba gbera jo mo wo ki wa se yen nikan awon check bere si banks e wa mi to buruju gbogbo awon medical bi bere si pile o ba bere si ri ti never bill gbogbo bill o ba mo wole awon mo yi lu awon e kan na lo gbe e mo pa mi iku ya jesiro in to ta mo plan yen solution wa daddy olohun gbo gbogbo awon tin fun yin ni se contractor yi won pada wa mi le gbe testimony to yoro kunu mi ki la wa se bawo la se loyo ti mo ni e mu wa yi iyen la wa ko si nigba ta ba de church asiri ni

0: demo wipe ti da wahala sile o je ke opolopo nkan won o ni o mu inira ba opolopo awon orilede Nigeria to je pe awon to je pe o ye ki won ma gbe igbaye gbedemu ke ni sugbon kaka kan gbe igbaye gbedemu ke o oni gbedemu ke oni gbe aye ele ti won gbe o gege bi o se tesi waju oni se ri eja bira wa lere eja so to fura wa pelu isejoba ele to je awara wa yi oni je ba pe nkan ni isejoba awara wa oni bawo lo se ka jo ma se o gege bi atiku se wa so oni ohun mo ohun to ohun so to ohun fi so pe to ohun ba di are ohun dowo ran ori epo pada tori pe ohun mo ero ngba awon mori ede Nigeria pe inu pupo nu won ko dun si bi are Bola Ahmed Tinubu bi won se yo owo ran ori epo kuro ni una wa nu ero yin Daily Post laaro yi e lo gba change iroyin na e ba lekun rere laaro yi Any don't if you back on Yako, we go go go go oti kuro nu egbe iselu NDC o won ni o ti darapo o ti gbe ra kuro nu egbe iselu to wa oje won lo ti darapo mo egbe iselu NDC lanojo isegun gege bi iwe iroyin Daily Post bo se gbe jade laaro yi won ni latari kukuro ninu egbe iselu to wa tele o lo lo je pe o lo se ipade ranpe o pelu awon adari lenu loro papa julo en to je adari egbe iselu NDC iyen Sheik Dickson won ni o lo si ile re to wa nilu Abuja o won ni be gangan na ni won ti se pade lawani wa ni ewo mo ti ko ewe fi egbe iselu ADC ile ti pe gan ni mo ti kuro nbe oni ese kan ita ese kan lele hun wa tele oni sugbon baye oni emi ti kuro ni egbe iselu ADC oje oni se ri egbe iselu ti atiku ele to ba ti je omo oye fun nibe oni ru egbe iselu be oni wa la e ma je ntan yi ko le so esore o oni e ri daju wipe latari wipe bo hun se wa ye ohun like Peter Obi ati kwankwaso oni ti inu to wa eje ndede lo ba won ara bi o tori alaseyori ntele o gege bi eni to je to ti gba kan je akowe gbogbogbo fo ilede yi iyen la wa ni na lo soro na o lo ti se to baye lati se atileyin fun Peter Obi o ni te ba won ti daada lodun 2023 o lo hun se atileyin to lorin nigbati awon wa nu egbe iselu Labour
1: social media follow us on social media Facebook Jordan 105.5
0: party o ni hun se atileyin fun Peter Obi o iyen ninu eto dibo to se lodun 2023 de mi lo wa Ibi to ba won mi ni ma lo oni mo ti di gba mo dagbon mi o di nu egbe iselu NDC oni mo ti wa nbe bayi tori atileyin kwankwaso ati Peter Obi ohun gogo na lo je ohun logun o ni ohun ti ti kuro ninu egbe iselu NDC ntohun oni ko si ohun ba meji kan ele to ohun fi kuro nbe ju wipe ibi ti atiku ba ti dari won to tun wa je omoye nbe oni esa e ma je ntan yin lawa le so pe e wo e ja ko nbe oni opolo ni ta ba de biru ka fo o ni ohun ti fu oro atiku ohun ti lo sinu egbe iselu NDC ohun fi NDC
1: FFM Twitter Jordan 105 FM Instagram Jordan 105 FM Lagos
0: ti pe gan lohun ti ku nbe o wa ninu we iroyin na laaro

0: karosa
1: ya beji kilo de
0: daddy baba beji ni o
1: kilo se
0: ah tana lo ti wa hospital won de ni ka mo wa e saanu mi sa
1: o le to yen ni
0: ah o gle go
1: mo bo gba ko ti ti lo san
0: e se sa e ni damu o
1: ami eyin eyan mi ni ipile eko governor wa baba jide sanwo olumo wi pe arun ki kanle koko to wole toni nijoba eko fi gbe eto ilera eko kale ki iwa ati ebi e ma ba sagbe fun itoju ara yi
2: awon osise lagos state health management agency lasma tun ilera eko gbe yewo won se alekun anfani si owadi ilera eko standard jara
1: ki iwa ati awon ebi re le ri itoju to peye gba lowo ti o ni rara
0: ma duro ki aisan wole to e wa

0: jara lati fi oruko sile ko le rara .com wa da awon ibere ranpe nipa ara re ni wa bere si le je awon anfani ilera to peye
1: eto ilere ko ofin ni nitori na dandan ni fun gbogbo lugbe ipile ko
2: ilera iko ni anfani fun gbogbo eyan omode alaboyun alakowe ati onise owo
3: awa agbalagba na nja anfani ilera iko
4: awa oloja na o gbeyin koda ijoba fi ro wa lorun
5: ti wo ba n gbadura kaisan ma wole to wa wa tegitara ilere iko standard jara ni aye

0: Alleluia. Oluwa ni ki so fun pe ko ma kira re ko rere ko ma kira re ko rere gbogbo bi ti awon mo yen wa Olorun fi leta yin ni won lowo omo re to wa ni America to wa London to wa Germany to wa Ireland to wa ni Spain to wa ni France to wa ni Italy gbogbo omo yi to wa ni Europe gbogbo bi ti omo yin wa o ma se ni wi pe Olorun fun won ni leta yo iwo na mo so pe eyin omo mi mo angele Oluwa si egba leta yo wa so nigba meje to angele Oluwa si awon omo mi egba leta yo mo angele Oluwa si awon omo mi egba leta yo mo angele Oluwa si awon omo mi egba leta yo mo angele Oluwa si awon omo mi egba leta yo mo angele Oluwa si awon omo mi egba leta yo o n ase ni o mo je mo ni gbogbo bi ti awon omo re wa loni loruko Jesu ayo nda leta yo fun gbogbo bi tan wa gbogbo orilede tan wa gbogbo ilu tan wa loruko Jesu aye won gba leta yo gbogbo bi ti awon omo re wa loruko Jesu aye won gba leta yo gbogbo bi ti awon omo re wa loruko Jesu iseda awon gba leta yo ifamoye oriire ti o legbe to tayo adale awon omo re lori loruko Jesu ki awon omo re o soriire mo pase ni loruko Jesu gbogbo omo to bi kan pade oriire kan wonu oriire ada ifamoye oriire li awon omo re lori ni loruko Jesu ada ifamoye oriire li awon omo re lori ni loruko Jesu ada ororo oriire li awon omo re lori ni loruko Jesu afi ororo oriire yin awon omo re ni loruko Jesu afi ororo oriire yin awon omo re ni loruko Jesu ada ororo oriire le won lori gbogbo omo to bi ase to nsoriire ko gbonu aye yin omo re okunrin omo re obirin mo pa ni ase ase to nsoriire oya ko gbonu aye yin ase to nsoriire laye loruko Jesu ko gbonu aye yin ma jemu to nsoriire laye loruko Jesu ko gbonu aye yin owo Olorun to ma nje ke eyan soriire laye loruko Jesu ko gbonu aye yin mo pase loruko Jesu awon omo re o soriire mo pa ni ase loruko Jesu awon omo re o soriire mo pa ni ase loruko Jesu awon omo re o soriire gbogbo omo to bi egun mo soriire ko jona laye won gbogbo awon omo re okorin gbogbo awon omo re obirin egun ti mo ta ko rire ninu aye awon omo re ko jona oro odi ti mo ta ko rire epe aye to mo ta ko rire ninu aye awon omo re ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona ko ma jona gbogbo ohun to ba fe di orire lowo ninu aye awon omo re oko omo re iyawo omo re omo omo re loruko Jesu ina jun ina jun ina jun ina jun ina jun iwo mama igbo won a ki eku orire lori awon omo re lori omo re to ti lo ni oko lori omo re to wa lewe lori omo re ti o si lori lede lori omo re to wa nbi ise lori omo re to kawe ti o ti ri ise mo pase loruko Jesu won ma ki eku orire Jesu oluwa wa amen ah mama aro la ni tozi amo kore kan nigba ta wa ninu esin musulumi e won ni awe kan oju ti ajosan nigba ba pari awe osulamula na ta mo gba yen a mo so pe oju ta ajosan se pe awon kan si joko le bayi bi adua ise n lo lowo o ma pe merin laaro la awon kan gba adua lowo njo ti bayi oro won ka won la let me tell something awon ipele kan wa laye to pe o le escape re o le escape ipele lati nawo fomo o de le escape ipele lati gba adua fomo awon kan gba adua awon nile tawa won ti fi gbogbo aro won won fi soge mi o ni oda o won fi daye won lo pati won se club sugbon meta wa ni won sese mo yi pe won discover pa won so nkan kan nu won wa be si ni gba adua ori ofe lo je fun won lati mo gbo ohun woli ade fi soye a n pe o pe ko ma bo wa so tele si aye awon omo re ki ran won se ogun won si yo won ta fe fi gba adua loni na ni pe oluwa fi ogo to tayo fi ogo ti o ba igba mu ogo akoko ogo to ju awon ti won ti ni ogo lo olorun yonde fun omo mi and listen let me tell something nigba ti awa n dagba moto to da ju ngba na o ni 504 o ni Mercedes Benz ele kan be legbe le wa ngba yen o n lo moto kan ti won pe ni B2 ti eyin eyan pe ni ijapa oko yen a mo do chochochocho bayi sugbon awon baba wa orowo ra mo ranti igba ti won se film kan te ba ranti film arelu te ba ranti ngba na ti won se lori ero television a mo lo wo ni o le ni a mo na ibi ti ero po de a ba ti se ile tan ti won o ti fi yen osan a ti lo be a mo ba won sise ile ka le lori ofe ati joko nigba to ba dale e wa wo loni e wo ti aye da bayi e wo smart ti fi bayi awon eyan subscribe se anything mo kan to wo ntan ba fe wo ogbo kan ti wonu aye awon mo kan lati produce taye fe ton mo re nilo niyan ogbo to ba gba mu ogbo ti awon eyan ma ri to mo nje ke eyan wa de ni fan ohun to mo se tawon yo fi focus attention si odo re ogbo to ba gba mu niyan aye awon mo re ogbodo dabi adagu odu aye won ogbodo wa loju kan won ogbodo joko tetere won ogbodo so won di akurete omo ri okunrin ko ogbodo dobere omo ri obirin ogbodo dakurete omo to run lewe to jade university ko ogbodo lomo sise ko mo gba 10,000 losu te pe ru sare lo nse mo je nto ko pariwo dola ko le ranti e bere fun ogbo to ba igbamu ogbo akoko ogbo to ju awon to ti logo lo ninu ile baba yin awa ti an baba wa o lo moto keke ni baba mi gugugun a e wo moto ta n go loni e wo ni alara ta n gbe e wo ara ti olorun fi aye awon omo da be ni olorun o se ninu aye awon omo re yo se be yo to ju be lo yagbon ti iwe agai orikeji ese ikesan ki lo so yes
1: ko ile ikeyin
0: ogo ile ikeyin
1: yo
0: poju ti isaju lo
1: le oluwa awon omo
0: ogo to tajo ogo ta won tan ti ro pe je eyan gba kan ninu ile oko re tan foko re pa tan fi o pa ti won mo ri o ti o se ma lanu pe ah e wo nto mo lagbajada mo fe ko gba tu ayi mo je nto wa negbe re o gbo iwo ni o dagba wa pe oruko jesu lekan won pe ni adua imo tara eni nikan oluwa ogo to ju tawon omo re mi na olorun yo nbe fun omo mi mojo gbo mo dagba iwo nikan ni o ba ogo to ju tomo re mi lo ogo to ju awon omo ta mi na nta ti mu mi lota nta ti so ra won do ta mi nta ti duro bi adini lowo ati adede lona ninu aye mi ogo to ju tomo won na olorun yo nbe fun omo mi yo nbe olorun yo nbe oluwa yo nbe fi omo mi si aye to ga ti enikeni o ti demu le oko mi fi omo mi si aye to ga tenikeni o ti demu le baba mi ti awon omo mi si ipo ola fi won si ipo pataki wa mo gbadua loruko jesu olorun yo nda akaba tan na mi o fi goki ta ori ka ri ba saida eni ma era baka wa ni jesu mi o lelo mi omo mi o gbodo ora koru nle omo mi o gbodo re nle awon omo mi gbodo ma fo loke ni akaba ti won o fi goki olorun yo nde yo nde yo nde yo nde yo nde ah laarin ego ni mo riwo soso oluwa bi o ta se wule ko po tun bi ogun ti wule ko po tun je kan mo mi ra anu gba anu ti ma pa ogun le mo mo ko ya wonu aye awon mo pa ori ka ri ba saida eni ma era baka ifamu anu ti ma pa ogun ti ma pe gun oluwa dali awon mo mi lori ifamu anu ti ma pa iperun ti ma gori agbara orodi ifamu anu to ndara loju aje loju oso loju emere loju elero ibi oninu ibi loju ika ti o ni ri nkan kan se oluwa dana mo mi lori wa gbadua ogun to yato ogun ikeyin loju ti saju lo loruko jesu eyan omo mi egba mo dagba o ye egba egba egba mo ti rawon to nko ni ara ni kan mo mi o da mo ti ran to nlo moto ogun tan mo mi ko tayo gbogbo tan mo mi ba ma ma se laye oluwa jo mo tayo sire jo mo tayo jo mo tayo wa mo ba se eyan omo mi loruko jesu egba ifamu yan lati tayo ju ore lo ju ota lo bibi gbogbo te ba de wa ni mo ba oluwa damoje mu loni ko lorun mo ba o damoje mu ifamu yan ti mo tayo laye dali awon omo mi lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori oluwa dali won lori ma pase eyan omo mi e lo tayo loruko jesu e lo serere eyan omo mi e lo tayo eyan omo mi e ma tayo mo n daruko lagbaja tamodo la kasegbe e gbo orun oluwa labe orun yi nile baba yi nile iya yi ninu ile tan ti bi mi e tayo sere e tayo sere e ma fo loke oluwa ogo ti won teri ba fun eyan omo mi e gba jesu oluwa wa amu mi me ni ti mo gbadua fun sugbon oluwa ni ti ma ti gbadua ipe ni yen ma gbo eranko kalukalu to mi ogo awon omo re ida oluwa pa o ma lalari eranko luju ala ta ori ka ri ba saida eye lori ologene lori awon agutan lori awon ewure lori awon eranko awon ajamu kuku awon eranko kalukalu te ti yonda agbara fun lati gbe ogo awon omo re mi loruko jesu ida oluwa pa won ida oluwa pa won ida oluwa pa won loruko jesu a release ogo awon omo re ogo to mi aye ogo to mi agbaye ogo to mi orilede ogo so nikan ni ogo iya re laje ni ogo iya re lo sare fun ogo iya re lo ti leyin loruko jesu ayonde fun omo re ayonde fun omo re ayonde fun omo re ayonde ogo fun omo re ogo ti mo pase ni bi gbogbo omo do loruko jesu akobi re gba gbogbo awon omo re gba ta ori ka ri ba saida eni ma era baka ogo ti mo pase ni bi gbogbo omo re gba awon omo re gba aye won gba aye won gba iseda won gba aye won gba iseda won gba aye mo won gba aye won gba iseda won gba omo re gba ogo titun nitori na gbogbo omo to bi ni yo tayo loruko Jesu gbogbo omo re yo se rere loruko Jesu gbogbo omo re yo laluyo loruko Jesu gbogbo awon omo re yo goke loruko Jesu gbogbo awon omo re mole won tan loruko Jesu o si jere won Jesu Oluwa wa anu
2: mo npe gbogbo eyin abiamo sinu ipade adura alabiamo ti second edition ti odun yi eleyi ti o waye ni osu September ti a wa ni on the 21st ni adura na yo bere akori adura na ni afurugbin mo fe ki gbogbo eyin abiamo lati origun mererin Nigeria ti gbogbo agbaye ni bi ti e ba ti ni ore ofe lati farahan ninu ipade adura yi ni opolopo odun seyin ni Olorun tin se opolopo ogun ninu aye awon omo nipase adura yi mo fe ki eyin abiamo ke darapo mo wa ni bi ti ogologun awon abiamo yo ti wa ninu ipade adura yi lati ma fi adura jagun fun aye awon omo e wa fi adura furugbin ohun gbogbo te ba fe sinu aye awon omo yin ko si ohun kon ti e bere ninu adura yi ti Olorun oni fi ase si ohun kon yohu ti o le ma dojuko lori aye awon omo re ma gbo pelu igbagbo re be ni gbogbo ogun na yo si se nitori pe Olorun to nfi na dawon adura o wa lori oke ma bo pelu igbagbo re tun mu awon abiamo mi lowo lati darapo mo wa ninu adura yi mo gba ladura loruko Jesu bi o tin gbaradi lati farahan ninu ipade adura yi loruko babo omo ati emi mimo gbogbo ogun adini lowo adeni lona ti je ki eniyan le pada farahan mo loruko Jesu na ko jogun na run loju ona yin bi e ba tin de gbogbo nkan te ba ti fi enu yin so tabi bebe fun aye awon omo yin be ni ase yo ma gun loruko Jesu gbogbo abiamo to ngbo mi o ni sase danu lori awon omo re be lori o Jesu Oluwa wa ami
0: ni aro la tete denu adura to lo lowo yi wa soro wa gbadura wa ba Oluwa soro wa farugbin aye ti rugbin aje owo ota wa fatunu aye awon omo re wa gbe rugbin rere sinu aye won ki ogo won yo ago mejo ni o sa ago mejila awon yan si ngba gbogbo wakati adura o le de lola ko lodi Sunday ko to lo bi ori ofe ba wa fun o si ni wa lasan o si ni owo Olorun ninu aye awon omo re be se de church re o e locate abuni egba tabi fagba locate abuni egba tabi fagba bi okada tabi ko lead mo tun la ni last bus stop lo nbo church baba de fi soye o wa ni waju oluro gbogbo eyan lo mo be tete denu adura ye lola o ri owo iyanu Olorun e gbo yi te nbo lati ni ogun se e le gba madia ijaye power line ma jo so kola alakoko wole e bi okada ade tola ro church baba de fi soye to wa ni waju oluro e gbo gbogbo eyan mo so fi pe akoko yi a ni fi be ra aye ko ati awu ati awon evangelist gbogbo a wa lenu se lowo lowo sugbon gba o le send prayer request ye ti wa tabi ko ba wa soro lori whatsapp number sugbon ko to message wa make sure po safe number wa na idi ni pe awon whatsapp ma block wa to ba ti safe e o de ma di elomi to ni important message lori awon omo re lowo number na ni ile 08086597 loruko Jesu ogun awon to fe fomo re satogogo ke ogun won jona ogun won jona ogun awon to fe lo rawo omo re awon to fe lo ogun omo re awon to fe lo albaida dakada ra omo re si odo ti won loruko Jesu ogun won jona o gba ro ni ayo lori awon omo re Jesu Oluwa wa amen
3: Abiamo prophetic prayer conference ipade adura fun gbogbo abiamo to se tan lati dojo adura kon gbo orogo gbogbo je lori omo won ikeji ru re lodun 2026 akuri afurugbe bisoa lala re lori omo komo le je eyan ko le ni lari irugbe ni o to ba ti tasiko lati je won omo iko ni pa o omo to n tori re se lala pelu oni dagbere faye lojiji ki won le so ara re ati omo re dina ko se mu ko se fo kan fa won ika eniyan oluwa se n ko si ipade adura yi ojo meje lojo adura yo fi ma ro bere lati monday september 21 si sunday september 27 2026 ago Uro ladura yo ma bere lojojumo wa pade wole akomoleyin folohun so ti gbogbo eyan mo si baba ilere ase ati olugbalejo baba adura prophet Michael Adefisoye orin emi latenu Kemire Robert atawon akonrin jo alabiamo prophetic prayer conference 2026 ikeji iru re ma waye ni Christ Apostolic Church Anointing with Fire Prayer Ministry Abraham Ezomo Street Ofadeyan Road Adetola Bus Stop Lagos olugbalejo prophet Michael and lady evangelist Olugunmi Adefisoye telephone 003-462-8479 at 002-203-538 iwo to ofo mi je furugbin lori omo lo fa yo ga poruko Jesu